Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Miriam, ang inyong makakasama ngayong hapon sa ating palatuntunang Halo-Halo Espesyal na sumasahim papawid, siyempre po dito sa Himpilang 5 EBI-FM 103.1, number 10, Byron Place. Huwag po kayong magatubili na bumisita dito kung nais ninyong makita kung saan kami nagbo-broadcast ng ating palatuntunan. At ngayon po ay naku, napakaganda po ng araw. Naglakad po ako kaninang umaga at napakaganda po ng araw. At parang nakikita ko na malapit na ang araw ng tagsibol o spring, pero hindi pa rin po, malamig pa rin at napakalamig. Pero ngay araw na ito, huwag niyong sayangin, maglakad kayo, magtrabaho sa garden o kaya kayo'y magkape sa mga kasama ng inyong mga kaibigan. Samahan niyo lamang po ako sa loob ng siguro kulang na isang oras. Ano po? Ito po si Miriam at inaanyayahan ko kayo ngayong hapon at sana kahit papaano ay mabigyan ko kayo ng kaunting kaalaman at kaunting kasiyahan. At para po sa inyo, handog ko itong dalawang masayang awitin.

Si Sally at saka si Vicky, magandang magandang hapon sa inyong lahat. At mamaya din ay babatiin natin ang ating mga magdiriwang ng kanilang kaarawan. Samantala, mga kaibigan, alamin muna natin kung ano ba ang mangyayari sa aonse o ikalabing isa ng buwan ng Agosto. Palagay ko naman lahat kayo ay natanggap ninyo o tinanggap na ang inyong census advice na ito po ay magaganap ngayong ikalabing isa ng Agosto. Maaari kayong humingi ng tulong o pumunta lamang kayo sa kanilang website sa abc.gov.au para sa tulong na inyong kinakailangan. Ito po ay gaganapin sa ikalabing isa ng buwan ng Agosto. Nasaan man kayo, kailangan yung may bahay na binibisita ninyo ay isama kayo sa kanilang census list na ilang tao ang nasa kanilang pamamahay yung oras na yon na ginagawa nila. Ano po? Kung wala naman kayo at nasa Pilipinas o nasa ibang bansa, hindi po kayo malilista. Pero pwede po kayong humingi ng tulong para pirmahan ninyo ang inyong o i-fill up ninyo ang papeles na census. Kasi ang nakita ko, meron na po silang 1 million na gumawa nito. So, yung iba na nasa nursing home na mahal natin sa buhay ay doon po sila mapapabilang sa ating census. Ano po? Ito po kasi ang census ay sa pagbilang ng mga taong naninirahan dito sa Australia. Yan po ang dahilan niyan. Hindi po kailangan ang... At saka yung ating economic status, yung ating professional status, nakalagay din po doon. Ano man ang trabaho natin, nakalagay sa pormang iyon. Kaya kung kailangan po na ninyo ng tulong, pumunta po kayo o magpatulong kayo na pumunta sa website ng census, abc.gov.au/help. Yun po ang website ng National Census.

Mga kaibigan, marami po tayong nakakausap tungkol sa concession na kanilang dapat tanggapin o kanilang tinatanggap. Yung pong iba, akala nila kasama na dun sa kanilang tinatanggap na pension. Hindi po. Nagpunta po ako sa isang Member of Parliament office at kinuha ko itong, kasi ang Member of Parliament natin, mga kaibigan, ay hindi lamang sila opisina para pamahalaan, Merami po silang mga informasyon na kailangan ninyong ma-access o makuha sa kanila. Bumisita lamang po kayo doon at nakaupo yung mga informasyon na yun o nasa kanilang library per se o sa kanilang coffee table. Ang dami-dami pong informasyon na pwede ninyong makuha. Hindi na kayo kailangan pumunta sa Centrelink, kung malapit kayo sa inyong Member of Parliament, marami po silang informasyon na inyong makukuha. Kaya lang ko lang ito kasi kung pupunta pa ako ng Centrelink o kaya tatawag ako sa telepono, mas gusto ko na yung nababasa ko para maibahagi sa inyo. Pero before, doon sa aking dating trabaho, alam namin ito, pero marami na pong karagdagan ang dapat nyong malaman sa concession, household concession, na kung magkano ba. Ang cost of living po ay $261.90. Naka-fix po yun. Tapos yung energy, makakakuha kayo depende sa natatanggap nyong pension at depende sa kanyong sitwasyon. Makakakuha kayo ng $289.78. Ngayon, kung kayo ay may bahay, ang makukuha ninyo sa inyong mga kung meron kayong, it's almost $435.30 sa tubig. Up to, depende nga po yun sa inyong other income. Kung meron kayong other income, kayo ay part pensioner. Ngayon, yung tenant ninyo, kung kayo naman ay nagre-rent at mag-isa kayo, alamin ninyo kung magkano ang inyong concession. Sa medical heating, kung kailangan po ninyo na parati kayong kailangan may heating, lalo na ngayong winter, ay ito po, halagang ito, hanggang $281.78. Tapos yung emergency levy ninyo, kung kayo ay nagbabayad nito, $46 kung meron po kayong concession card. Ito po ay kailangan i-apply ninyo na separate sa inyong pension, kung hindi pa ninyo alam kung paano. Kung hindi pa po ninyo alam, tumawag lamang po kayo sa Concessions SA Hotline. 1-800-307-758. Kaya sumulat kayo at ilagay ninyo sa GPO Box 292, Adelaide, SA 5001. Inuulit ko po, kung kailangan ninyong malaman kung ano ang dapat ninyong tanggapin at magkano, tumawag kayo sa concession hotline sa telepono 1-800-307-758. O dili kaya, kung ayaw ninyong mag-antay sa kanilang hotline, sumulat kayo sa GPO Box 292, Adelaide 5001. At sinasabi ko nga po, hindi ito automatic na nakasama sa inyong pension card. Ito po ay ina-apply dahil ito po ay binibigay ng ating state government. Ito po ay galing sa ating state government. At ang ano lang po ninyo, kung meron kayong
apo na pwede kayong tulungan, mas madali po sigurong pumunta sa website kung meron kayong apo na dapat tumulong sa inyo o kailangan ninyo ng tulong. Yun lang po ang maibabahagi ko ngayong araw na to, dahil nakita ko lang ito kasi may nakausap akong dalawa na magpe-pension na daw. Paano daw ba sila makakuha ng concession? Kaya ito po ay napili kong ibahagi sa inyo ngayong araw na to.

Magandang hapon po sa inyong muli ngayong hapon at binabati ko ng maganda at masayang kaarawan, maligayang kaarawan sa mga sumusunod. Unang-una nating babatiin ay si S.P. Tilbrook ng Woodcroft. Belated happy birthday sa iyo, S.P. I know you had a great time with the girls and I wish you a very, very prosperous coming another or many years to come. Ganun din po, binabati ko si Vicky Milton Hine na magdiriwang ng kanyang kaarawan sa 11 ng Agosto. Binabati ko rin po si Elisar Ignacio sa 12 ng Agosto. Si Bernadette Baldago, 15 ng Agosto. Si Feli Simbol, 15 ng Agosto. At saka si Anne Fitzpatrick, 16 ng buwan ng Agosto. At huli nating babatiin ay si Ate Kunching na magdiriwang ng kanyang 85th birthday. Ate Kunching, Consenco ng Norlanga. Lahat po kayo ay binabati namin ng maligayang kaarawan at nawa ay biyain pa kayo ng Panginoon ng maraming taong pamumuhay. At ganun din po na pinagdarasal din natin na kayo ay magkaroon ng malakas at masayang pakikisama, malakas na pangangatawan at mag-ingat lamang po kayo para humaba pa ang inyong buhay. Ang dalangin po namin ay basbasin pa kayo ng maraming panahon sa ating daigdig na ito. Happy, happy birthday po. Handog naman namin sa inyo ang masayang kaawitin.

Lumako naman po tayo sa ating community announcement. Ano po, kung ano-ano ba ang mga pangyayari o nangyayari na nais nating puntahan ngayong weekend o this coming weekend. Ang una ko pong sasabihin sa inyo, kung hindi pa kayo nagpupunta sa Fluorio Peninsula Food Festival, ito po ay ginaganap nila sa katapusan ng buwang ito. Ito po ay sa katapusan ng Agosto na gagawin nila sa Fluorio Peninsula Food Festival. Ang pangalawa naman po, huwag pong kalilimutan, pag-araw ng Sabado, yung kaibigan ko at saka ako, we drove down to Wilanga Market. Napakalamig po nung kami pumunta doon at umuulan. Pero nandoon pa rin po yung mga local produce natin na mabibili ninyo doon sa mga farmers sa kapaligiran ng Fluorio Peninsula. At marami pong pagkain na naka-display at honey, olives, at wine. Marami po kayong mabiling craft at saka mga paintings ng mga local artists. Lalong-lalo na ngayon ay Sala Month. Ang Agosto po ay South Australian Local Artist Month. Kung mayroon po kayo, ang town hall ay bukas po na walang bayad. Pwede po kayong umikot doon. Ang gallery, marami po silang mga local artists na naka-display. At ganun din po ang Multicultural Communities Council. Mayroon pong isang artist ng pencil. It's ang kanya pong medium ay pencil. At napakaganda po ng kanyang mga ng kanyang stroke at saka mga design. Kaya maghanap kayo ng mga pupuntahan ninyo sa inyong kapaligiran ngayong buwang ito at makikita ninyo yung mga yung dati nating katoto si Lou Blinko, napakagaling din ni Lou eh. Lou, nasaan ka na ba? Meron ka bang exhibition ngayong month na ito? Ganun din po yung ating University of the Philippines Association South Australia chapter ay magkakaroon po ng information session, networking information forums na gaganapin sa 15 ng buwan ng Hulyo at Agosto. Ano po? Ito po ay araw ng Sabado. At ang gaganapin po ito sa Edwardstown Baptist Church, Eddie's Cafe, doon sa likod ng simbahan na hall. At ito po ay nasa corner of Rotisserie Avenue and Dorin Street sa St. Mary's. Tawagan lamang po ang kanilang pangulo na si Dr. Manny Solis sa telepono 0430-102-202. Huwag pong kalilimutan, ito po ay information networking and information forum ng University of the Philippines Alumni Association SA Chapter. At ang kanilang pangulo ay si Dr. Manny Solis. Ang kanila pong topic is about multiculturalism at saka mental health. How do you access mental health? Babasahin ko lamang po yung ano ni Dr. Manny na kailangan nyong malaman. Paano nyo ma-access ang mental health? Saan nyo makukuha ang servisyong ito? Sino-sino ang kailangan nyong i-refer sa mga manggagamot? At kailangan i-refer sa mga espesyalista. Ito po ay dapat nating malaman para po matulungan natin ang ating mga kababayan pag sila ay nagtatanong sa mental health concern na may mental health concerns. Ano po? Kaya tawagan lamang po ang pangulo na si Dr. Manny Solis sa telepono 0430-102-202. Babalikan po natin 'yan pagkatapos nating pagkatapos kong magpatugtog pa ng iba pang awitin. Ano po, at bibigay ko sa inyo ang mga detalye at saka kung saan gaganapin.

Babalikan po natin yung forum ng University of the Philippines Alumni. Ito po ang lugar na pupuntahan natin. Na ito po ay gaganapin, uulitin ko, sa Eddie's Cafe. Eddie's Cafe, Edwardstown Baptist Church, St. Mary's. Yung address po ay Rothesay Avenue, corner Dorin Street. Ito po ay gaganapin sa Sabado, 15 ng Agosto. Sabado po yan, 15 ng Agosto, pamula alas 3 ng hapon. Kaya kung kayo po ay libre at nice ninyong makaalam kung paano ang proseso ng pag-access ng mental health para matulungan natin ang ating mga kababayan. Ang guest speaker po ay si Mr. Tom Rhodes na siya ang Southern Manager o Clinical Manager ng Southern Wellbeing Hub sa Southern of Adelaide, Southern Area of Adelaide. Si Ginoong Rhodes po o Tom, si Tom ay magpipresenta ng tungkol sa community mental health na tungkol paano naiintindihan ba natin understanding of mental health and well-being, paano natin marerecognize ang mga signs nito at paano tayo matutulungan ang sarili natin o ang ating mga kaibigan at paano mabawasan yung stigma sa ganitong klaseng concern, health concern natin. Yun po ay ito pong focus area nito ay sa mga people of non-English speaking background. Kaya inaanyayahan ko po kayong lahat na dumalo sa Mental Health Forum at Multiculturalism na iraran para sa atin ng University of the Philippines Alumni Association. At saka ang contact number po ay ang kanilang pangulo na si Dr. Manny Solis sa telepono 0430-102-202. Inuulit ko po, 0430-102-202. Si Dr. Manny Solis, pangulo ng University of the Philippines Alumni Association SA Chapter. Yan po ang kailang magiging forum sa nagaganapin sa Sabado, 15 ng buwan ng Agosto, pamula alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Inuulit ko, telepono 0430-102-202. Ito po ay napakahalagang informasyon na dapat nating malaman, hindi lamang sa ating pamilya, sa kaibigan o sino pa man ang makakausap natin na may concern, na mayroong mental health concern. Makakatulong po tayo sa ganitong pamamaraan.

sa pamamagitan po ng tugtog na napili namin, kasi puro masasaya ang pinili ko ngayon para sa inyo dahil napakaganda po ng araw. Ay kami po, ako po ay muling nagpapaalam. At salamat po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Halo-Halo Espesyal tuwing Huwebes pamula alas 12:30 hanggang alauna ng hapon. At sana po lahat kayo ay magtatanim dahil ito po ay panahon ng pagtatanim. Huwag niyong kalilimutan, kapag may itinanim, may aanihin. Yun po ang iiwanan ko sa inyo at magandang hapon po. Mabuhay sa inyong lahat.